0: Poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
1: Ahoy! Kidney Care time!
2: Perhesyon ning magpadialysis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tara na!

0: Home Pilipinas. It's 9:46 in the morning, minasan. Watashiwa kurisa minasan pai des. What's up, dream kada? Happy, happy, happy Monday. Ako ang inyong ate, DJ Senpai. Kasama niyo mula 8 a.m. hanggang 12 noon. Dito lang sa Dream High and 104.7 Dream Radio.
1: God!
0: That is right. Kung feeling mo Monday pa lang, pero parang Friday na ang pagod mo, don't worry, Veshi. Nandito tayo para i-check ang pinakamainit na balita, national politics, local sports, showbiz, and syempre weather update para kompletong good chakra. And of course, a good info natin ngayong umaga. Tara na, simulan na natin ang Dream High Morning News Rundown. Unahin natin ang weather update, mga Beshi. Expect mainit. Oh my gosh, it really is. At malinsang ang umaga, pero may posibilidad ng thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang gabi sa Eastern Visayas area. Magdala ng payong dahil pwede tayong ma-surprise guest appearance ni ulan mamaya. And of course, nandito ulit tayo sa West Philippine Sea. Patuloy ang tensyon sa paligid ng Scarborough Shoal. Matapos magbabala ang Department of National Defense na posibleng mapalawak pa ang kontrol ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Ay, nakakaloko talaga. Pinapalakas ngayon ng Pilipinas ang defense partnerships at military modernization bilang paghahanda sa anumang posibleng developments. Senate leadership shake-up, mainit pa rin ang political scene matapos mapalitan ang liderato ng Senado. Ay! Ang pagbabago ay nangyari habang papalapit ang inaabangang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Patuloy ang bangayan ng iba't ibang political camps habang naghahanda ang Senado sa mga susunod na hakbang. Samantala, BSP, nagtaas na muli ng 25 basis points ang Bangko Sentral ng Pilipinas upang kontrolin ang inflation. Maaaring magka-apekto ito sa loans, housing at iba pang utang habang patuloy na binabantayan ang epekto ng tumataas sa presyo ng langis at pagkain. Hindi pa natapos yan! Wala pa babago! Ano talaga ba natapos yan? Taklam and Arma, Clayton News. Late ambush case, patuloy ang investigasyon, patuloy ang hot pursuit operations sa mga otoridad. Matapos ang madugong ambush sa Albuera kung saan dalawa katao ang nasaway at tatlo ang sugatan. Dinala ang mga nasugatan sa Ormoc District Hospital habang nagpapatuloy ang investigasyon para matukoy ang salarin at motibo. Samantala, peace and security monitoring, patuloy ang heightened monitoring ng mga local authorities sa Tacloban and Ormoc, kaugnay ang public safety at anti-criminality operations ngayon simula ng Linggo. And para sa sports and ang ating showbiz chico corner, later na yan. Sa ating pagbabalik, susunod ay ang ating dream horoscope. What is your zodiac sign, Venus sign? Oras natin is 9:49 a.m. Go ahead and comment down below. Greetings and everything in between. Sa ating Facebook post, sa aming page na 104.7 Dream Radio. If you want to send your love problems and everything else, go ahead and send that to our Telegram para mapag-usapan natin yan mamaya sa unmute. So, pero mamaya na yan, day! Ingat po kayo sa daan. Yan ang ating Monday Morning News Blast. Tandaan kung may chismis, i-fact-check muna. Kung walang problema, kape muna. At kung may crush, abay, good luck na lang po! Ako yung Acha DJ Senpai. Samahan niyo ako hanggang mamaya. See you later! I'll be back!

Minasan, oras natin is 10:20 a.m. Guys, ingat po tayo. Nakakaloka, may pumasok po tayo na balita ngayon. May nangyari po na barilan, na incident, na shooting incident po sa school po ng San Jose National High School sa Manlorep, if I'm not mistaken. Yung brown po na uniform and then may pula na belt and lines. Yan po na school na yan. Meron pong shooting incident ngayon. Alayon ako pangamustahit iyong mga anak. Ayan, i-contact iyong mga anak. I-contact mga teachers. I-contact kung hino tiyo kilala nga at doyan na. Kay may na po na hinabuyan ng shooting incident. Dere pa po klaro ang informasyon. Kung kapwa estudyante po baanan musil or foreigners. Kay nagpakamask kuno hirangan, hagtaas kuno. Pero, dere kita magkukuno-kuno kinanglan nato makuha ang mga kumpletong informasyon. So, please minasan, importante haanay naton ang safety han aton mga anak. Okay? Nakakaloka. Ano to, Amerika na ba tayo dito? Bakit nagkakaganito na yung mga schools natin? Our schools should be protected by the law because it's our future that is there. Nakakaloka. Anyway guys, minasan, dito muna tayo sa ating horoscope for today. Oras pala natin, it's 10:21 a.m. Ayan. So, ang horoscope natin for today, Gemini, May 21 to June 21, hindi ko maayon ang mga bagay-bagay na nais mangyari, hindi makapag-isip ng maayos at masyadong nababagabag ng kung ano-anong palaisipan. Huwag mabahala dahil magiging maayos din ang lahat. Lucky numbers and color for today ang 2, 19, 25, 37 and brown. Cancer, June 22 to July 22, wala kang dapat ipag-alala kung may bagay na hindi natapos, humingi ng tulong sa mga kasamahan. Lucky numbers and color for today ang 6, 14, 28, 44 and black. Leo, July 23 to August 22, yayain ang kapatid na mamasyal. Mapagtantong ang dami nyo nang hindi mapagkwekwentuhan. Lucky numbers and color for today ang 3, 11, 35, 42 and silver. Virgo, August 23 to September 23, ipaunawa na hindi mo layunin na makasakit kundi itama ang pagkakamali nila. Lucky numbers and color for the day ang 9, 23, 36, 40 and mint green. Libra, September 24 to October 23, hindi maiwasang maiyak sa mga mangyayaring kulang na nga lang ay mawawala ka ng tiwala sa sarili. Lucky numbers and color for the day ang 7, 16, 23, 39 and red. Para sa Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries and Taurus, mamaya yan sa ating pagbabalik. For the meantime, let's go ahead and check out more music here at 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. Alright, 10:23 a.m. now. We'll be back.

Oras sa buong Pilipinas, it's 10:50 in the morning, minasan. Nakakapanghina naman yung nangyayari ngayon sa school. Oh my gosh. Ayan, so keep safe po tayo sa lahat ng mga parents dyan. Ayan, unahin muna natin ang ating mga kids. Kailangan talaga meron tayong security na mahigpit sa schools. And of course, ang ating mga parents dapat talaga magkaroon na tayo ng protection laban sa ating laban sa mga staff na makakasakit sa ating mga anak. Maganda siguro pag homeschool na lang tayo, nakakaloka naman to. Anyway, balik tayo sa ating dream horoscope ni Nasan. Scorpio, October 24 to November 22. Masayang araw dahil nakakatiyak na mahal ka pa rin niya. Sa kabila ng mga pagkukulang mo, lucky numbers and color for today ang 9, 16, 27, 44, and tangerine. Sagittarius naman tayo, November 23 to December 21. Pakiramdam mo ay walang nakakaintindi sa nais mangyari. Wag mawawala ng pag-asa. Lucky numbers and color for today ang 17, 20, 31, 40, and emerald green. Capricorn, December 22 to January 19, ihanda ang sarili sa pagkikinig sa problema ng kapwa. Tiyakin na hindi ka madadala sa problema niya. Lucky numbers and color for today ang 6, 17, 32, 45, and beige. Aquarius, January 20 to February 18, asikasuhin ang higit ng mga importanteng bagay. Huwag hayaang manaig ang depresyon mo. Lucky numbers and color for today ang 10, 18, 22, 37, and maroon. Pisces, February 19 to March 20, piliting maging mapagpasensya kahit pikon na pikon ka na. Huwag maging magagalitin. Lucky numbers and color for today ang 9, 18, 26, 39, and pink. Aries, March 21 to April 19, tingnan kung ano ang magagawa sa problema ng kaibigan. Kung may maitutulong man, huwag ipag it. Lucky numbers and color for today ang 1, 9, 15, 34, and white. Taurus, April 20 to May 20. Umuwi na lang ng bahay kung kailangan ng pahinga ng iyong katawan. Lucky numbers and color for today ang 7, 18, 23, 39, and peach. Oras natin, 10:52 a.m. We'll be back for more, so stay tuned lang dito sa The City's Best FM Station 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: play sa isang team activity. Naglabas din ng payag ang paaralan upo sa pagpa-repaso ng kanilang athletic programs at safety protocols. Samantala, volleyball alert tayo. Sinisikap ngayon ng Philippine National Volleyball Federation na maresolba ang mga isyong nagresulta sa suspension mula sa international governing body na FIVB. Layunin nila mapanatili ang international participation ng mga atletang Pilipino. Athlete safety in focus, suportado ng Philippine Sports Commission ang mas malalim na investigasyon sa mga insidente ang kinakasangkutan ng mga student athletes upang mapalakas pa ang sports safety standards sa bansa. Oras natin 11:21 a.m. na minasign and you're still listening to Dream High on City's best FM station 104.7 Dream Radio. We'll be back for more, so keep it locked in dito lang sa stasyon na kung saan ikaw ay
1: Scott!
0: Dream Radio!

Oras sa buong Pilipinas, 11:48 a.m. na minasign. Ayan, para sa mga gusto makibalita, hindi muna tayo maglalabas ng updated news kasi kailangan pa muna natin i-make sure ang ating mga impormasyon na magkukuha. Pero ngayon, ang kumpirmado lang natin ay 3 na po ang nasawi at 5 po ang sugatan sa nangyaring incident, shooting incident po sa San Jose National High School. Ayan. Ayan, so oras natin, 11:48 a.m. Dumako muna tayo sa ating showbiz chika, pero let's make this quick. Trending sa entertainment world ang kauna-unahang Sparkle Run kung saan nagpakitang gilas ang maraming Kapuso stars, kabilang sina Ding Dong Dantes at Alden Richards. Mainit din online ang Dawn Bell updates, Danielle at Kyla Buzz at iba't ibang celebrity projects na pinag-uusapan ngayon ng fans. Patuloy ang preparations para sa mga bagong TV shows, concert and entertainment projects ngayong 2026. Manatiling updated tayo minasan by liking and of course following our page 104.7 Dream Radio Tacloban. Yan muna ating Monday Morning Blast. Tandaan kung may chismis, i-fact check muna. Kung may problema, magkapi ka muna. At kung may crush, abay good luck na lang po. Ako yung ate ni Jason, pinapapaalala na Monday pa lang. Parang alarm clock na ang lahat ng nangyayari. Minsan nakakainis pero kailangan nating harapin. Stay safe, I mean it. Stay informed and stay dream high dito lang sa 104.7 Dream Radio, the city's best FM station, ang tambayan ng mga gisingang diwa at buhay ang chakra. Good morning, Tacloban. See you later sa Unmute until 2 p.m. 11:50 na po

niya ka na naman. Sabi ko na nga, be. Paulit-ulit na lang. Sige, ah. Makinig ka.

natin is 12:46 p.m. And you're still listening to the City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. And this is Unmute with your ate DJ Senpai. Alright, Mina-san, we have another story here. And this one is from Jasper. Mulpaying aga, ate DJ Senpai. Incoming college student ako, yan ang atuig. Tingang pagkabata, damuan paglao man akon, pamilya ha akon. Ginsisirinira nga ako ang mahimong magbaguhan ha amon kinabuhi pinaagihan education. Pero yan nga hirani na ang college na hadlok ako, diri ako sigurado kung tama ba ang kurso nga akon kinipili. Nahadlok ako mapakyas nga madisappoint ang akon mga kag-anak. Pagano ako ate. Mahadlok, labi na kung dakong responsibility at imo ginpapasan. Diri kinahanglan nga maaram ka na yung tanan-tanan nga baton para lamayakan nga andam ka na. Ang importante yan na amuan na pagpadayon bisan may kahadlok. Ang mga tao nga manilampuson ba tawag ito? Or masipag? Or matyaga? Ano ba? Diri amo an wari ka hadlok kundi hira ang nagpadayon bisan nahadlok ito hira nahadlok ako nahadlok ka nahadlok kita tanan. Pero napadayon lagyap kita knowing that we're scared ayaw pagputangalahin sobrang pressure ang imo kalugaringon kay estudyante ka pala may panahon pa para hibaruan ang imo tinuod nga karuyag ang direksyon na kinabuhi. I'm sorry if I'm kind of emotional right now. I just feel happy for you because you're be thankful na lang na may problema ka about college, being college. Kaya na tulong kabataan yan na dere makaabot ito ng college. Condolences po sa lahat ng mga pamilya. Namatayan ng anak na akala mo ay safe sa kanilang paaralan. Another letter from our Telegram. Hilom nga anak. Mopay nga ga ate DJ Senpai. Ako an pinaka bunso ha amon pamilya. Yan ang nagtitikdako na ako pero mi kon babatian. Ang pag-away han amon kag anak. Mahitungod na kwarta di ba pang problema habalay. Masakit para ako nang makita ra nga sugadini. Ginihingyap ko lang nga bangin malinawon utruan amon panimalay. Hello, hilom nga anak. Masakit gud para sa nga anak ang makita nga nagsasuffer ni mo family pero hinumdumi ini diri ikaw it may responsibilidad pag areglohan tanan nga problemahan imo parents. Ani mo may himo yan na is magpabilin nga loving nga hin marespeto na anak. Paalala mo sa kanila na hindi importante yung sobrang alam mo yun, excess. Importante sila sa iyo. Yung sila. Usahay bisan simple lang ang pagstorya, paghangkop o pagpakita han pag-ataman dako na ang epekto. Ayaw pagpasan himbugat nga problema nga diri para ha imo edad. May mga butang nga ang mga adults la ang makakasolbar or solve. Ang imo trabaho yan na amo ang pag-atamanan imo kalugaringon, nga ang pagpadayon ang imo goals, imo dreams, everything that you can do.
Ngan para hai mo, para tanan nga mamati na. Hinum to me bisan masirubit gabi. Dere natatapos at storya nila. Mayaga nga maulpot ngan may paglaom nga masunod. Oras, 12:51 PM. We'll be back. Unmute on 104.7 Dream Radio.

1:25 PM Minasan. Welcome back to Unmute on your oh my gosh. Ulitin natin. Welcome back to Unmute on 104.7 Dream Radio. Ay nako, nakakaloka talaga 'yung nangyayari ngayon sa mundo, no? Pag mawalan ka ng asawa, tawag sa'yo ay balo. Diba? Pero pag mawalan ka ng anak, hindi mo alam kung ano yung... Wala eh. There's no moving on if mawalan ka ng anak. Yeah, very ano talaga. Very nakakapanghina ng loob yung nangyayari ngayon. Ingat po tayo lagi. Make sure na alam ng mga anak natin kung anong dapat gawin in case of emergency. In case na something like this happens, kailangan alam ng anak ninyo ang gagawin. Okay? Ipaalam natin sa kanila, train them, paano, ano yung gagawin mo. First thing na gagawin mo is huwag kang magsisigaw. Huwag kang mag... you're attracting attention. Huwag kang mag... magpapa... alam kung nasan yung location mo. So, isa yan sa mga magandang ni-advise sa mga anak nyo. Because we don't know. Grabe, yung mamamaalam yung anak mo na, mapa, maka din ako school. Tapos, amin, hindi madadangatan. Sugad hininga panhinabo, diri maupay. Diri kita talaga maaram kung when it lasted tao. We really don't know. Ay, naku ah. Wait, a moment of ano lang muna. Hold on. Give me 5 seconds or 10 seconds. Let us give 10 seconds.

Alright? Umingal lang tayo ng malalim doon. Here's the letter sender sa ating Telegram. Pangalan niya ay si Krisha. Maupay nga ga-ate DJ Senpai.

natin. It's 1:57 p.m. Welcome back to Unmute with your ate DJ Senpai only here. Cebu's best FM station. 104.7 Dream Radio. And we have one last letter here sa ating Telegram. Hi, para kay Gio. Ay, mula kay Gio. Ate DJ Senpai and Unmute listeners, maupay nga kulo pa. May tao nga ginihigog makohin, very very full. Han walay pahiya trabaho na kada ako para iya. Han may mga problema hiya na kada ako para iya. Han walay hiya makasandig ako an iya sandigan. Pero han naging successful na hiya kinabuhi. Nakilala hiyahin iba nga ginbayaan niya ako nga waray man laklaro nga rason. Masakit good ate. Diri tungod kay nawarahiya tungod kay bagahin waray silbi ang tanan nga akong ginbuhat. Magaano ko te.

Ano mo pag love may lap, may dani mo silbi. Okay? Bisan di rin orin niya kakita. Being good and being the one, being a giver was not sayang. Because hindi siya yung destinasyon ng pagmamahal mo. Minsan talaga may mga tao na darating sa buhay mo para turuan ka lang ng leksyon pero hindi mag-i-stay forever. Ano yung leksyon dito? Na huwag mong ubusin ang sarili mo, lalo na sa mga taong hindi ka sigurado. At hindi sigurado sa'yo. So, lesson learned lang yan, Gio. Okay? Pero, do not ever resent, do not ever regret that you gave your all to this person. Because, one day, they will realize, and they will look back, and karma will hit them, and then, they will say, ikaw pala ang totga nila. But by the time na realize na nila yan, everything is too late. You've already moved on. You're already happy. And that's when it will hurt them the most. Pero wag natin isipin yung mga revenge na yan. Yan sabi ko lang sa'yo na may isip din nila yan. Mangyayari at mangyayari yan. Okay? Oras natin ay puto alas dos na minasan. See you again tomorrow for another episode of Unmute. Also, dream high every morning 8 to 12 and then onwards naman ang ating Unmute. Once again, ingat po tayo lahat sa mga school natin. I thought we will be safe but ganun talaga, may mga tao talaga na ano, hindi marunong or maayos magpalaki ng kanilang mga anak. Masyadong binibaby ang kanilang mga anak. Kaya ito, ito ang nangyari. Walang masama sa pagiging malambing masyado sa mga anak niyo, pero make sure that you punish them accordingly if they made a mistake. Because this happens. Ayaw bang pinadako at ulot yung mga anak. Make sure that they will respect you and they will respect other people too. Marami salamat at condolences once again sa mga naawatan kinabuhi, including isa sa kanila ay pamangkin ko. And yeah, ingat kayo palagi. 2:02 na po. See you tomorrow. Sayonara, minasan.

0: Dream Radio Time. It is now 3:30.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to early wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa nga mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro nagyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkaayo.
0: From the team behind White Lion, live in Leyte, Sarili Nating Mundo, DJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year, Enigma Music Fest 2026. One stage, one night, one epic experience, featuring Piolo Pascual.
9: Just give me one more chance for one last.
0: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with soundcheck experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound-activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!

0: and your favorite homegrown artists. Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Leyte Love Music Festival, July 4, Saturday, 4 p.m. at the Leyte Convention Complex. Get your tickets now at 3mentertainment.ph or contact 0961-707-6110 or message the FB page of 3M Entertainment Production and Events. Hurry, limited slots only. Presented by 3M Entertainment Production and Events. Official Media Partner, 104.7 Dream Radio, Sikat!
1: Philippine Standard Time, it is now 5:56. Narito ang ating Dream Balita. Nauwi sa trahedya ang pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Barangay San Jose, Tacloban City, kung saan 3 ang nasawi at 5 ang sugatan. Ayon sa pulisya, 2 menor de edad na sospek ang sangkot sa insidente. Isa sa kanila ang agad na naaresto sa loob ng paaralan habang ang isa ay nakatakas ngunit kalaunan ay sumuko matapos magipag-ugnayan sa mga otoridad. Batay sa paunang imbestigasyon, lumalabas na isa sa mga sospek ay nakaranas umano ng pambubuli, ngunit patuloy pa rin iniimbestigahan ang motibo sa likod ng pamamaril. Agad namang dinala sa ospital ang mga sugatan upang mabigyan ng lunas. Nag-deploy ng karagdagang puwersa ang Police Regional Office 8 or PRO 8 upang matiyak ang seguridad sa lugar. Samantala, suspendido muna ang klase sa San Jose National High School habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nagpahayag ng pagtugon ang Department of Education Regional Office 8 at tiniyak na magbibigay ng psychosocial support sa mga estudyante at guro na naapektuhan ng insidente.

Sa karagdagang balita naman, nagpaabot ng pagkikiramay ang tingog party list sa mga pamilya ng mga estudyanteng nasawi at nasugatan sa pamamaril sa nanaganap sa San Jose National High School. Ayon sa grupo, nakikipag-ugnayan na sila sa mga ospital, lokal na pamahalaan, Department of Education at iba pang ahensya upang matiyak na mabibigyan ng kinakailangang gamutan at tulong medikal ang mga sugatang estudyante. Maglalaan din umano sila ng psychosocial at mental health support para sa mga pamilya ng biktima, mga estudyante, guro at iba pang apektado ng insidente. Nanawagan ang tingog party list ng mabilis, masinsinan at patas na imbestigasyon upang matukoy kung paano nangyari ang insidente at kung paano nakapasok ang mga baril sa loob ng paaralan. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Cutter.

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio, sikat. Oras natin, 6:51 na mga Dream Caras, maupay na gabi. Hayo katanaan. And thank you so much for keeping me company right here on Dream Jams with your Kuya Elmer all the way till 8 p.m. Yes, sit back, relax po tayo. And oras na para maging updated sa mga trending na balita online at mga headliners. Para maging updated tayo, eto na siya. Batch number 1 ng ating Dream Buzz. Ayan mga Dream Cadets ako. Buzz number 1, empty shell casings sa Tacloban shooting crime scene. Umabot, grabe ha, ang dami naman nito. Umabot sa 40, as in 40 empty shells or 40 na basyo ng bala ang na-recover ng mga otoridad mula sa crime scene kasunod ng shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban. Ayon kay Philippine National Police or PNP, PIO Colonel Allen Ray Coe, isang 9mm Glock ang ginamit ng isa sa dalawang suspect, habang caliber .38 naman ang gamit ng isa pa. Tatlong individual ang nasawi at 7 ang nasugatan sa insidente. Let's pray for those lives cherished, no? Perished. Grabe naman, no? 3. Ngayong araw lang yan. Mga bata pa naman. Yan. At buzz number 2, nakikipag-ugnayan ang Philippine National Police or PNP sa Department of Education upang makabuo ng mga hakbang para sa proteksyon ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani sa lahat ng mga paaralan sa bansa. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., kasunod ito ng mga nangyaring shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban ngayong Lunes, June 22. Iniutos na ng PNP Chief ang pagsasagawa ng masusing investigasyon kaugnay ng insidente, bago nito may naitala na ring insidente sa General Trias, Cavite noong June 16 at Cavite City, Cavite noong June 19. Grabe oh! Daming mga ganitong what's happening sa mga kabataan natin ngayon. Mga magulang, gabayan po natin ng mabuti ang mga anak natin, ha? Grabe naman! Ayan, June 16 sa General Trias, Cavite, Cavite, no? 7 ang sugatan sa pag-atake ng grade 8 student na may kitchen knife. June 19 naman sa Cavite City, grade 11 student sinaksak ng kaeskwela. Eto naman sa atin dito sa Tacloban City, 3 ang patay, 7 ang sugatan sa pamamaril. Ay nako. Kaya parents, you have to guide your children, okay? And sa mga teachers din natin, mag-ingat din po tayo. At gabayan din natin mabuti dahil tayo ang tumatayong pangalawang magulang pag nasa paaralan ang ating mga estudyante, di ba? Ayan. At buzz number 3, nagpapagaling sa ospital ang ilan sa mga biktima ng shooting incident at binisita sila ni Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez upang kumustahin ang kanilang kondisyon at tiyaking mabibigyan sila ng suporta mula sa local government. Grabe, laman tayo ng balita ngayong araw, Tacloban City, grabe. No? Yan, okay. At nasa buzz number 4 na tayo. Buzz number 4, national news tayo. Palitan ng piso sa dolyar ngayong araw, peso closes at 61 pesos 0.12 centavos. That's 61 pesos 0.12 centavos laban sa isang dolyar. Okay, and ayan, kasi naman kita itong Typhoon Francisco update. Posibleng lumakas ang bagyong Francisco sa Super Typhoon category sa susunod na 12 oras base sa DOST Pag-asa update ngayong Lunes, June 22,
5 p.m. Huli itong namataan sa layong 525 kilometers silangan ng Tuguegarao, Cagayan. May lakas itong hangin na 175 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot sa 215 kilometers per hour. Kumikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, sa northeastern portion ng Cagayan. Base sa forecast, mananatili itong malayo sa Philippine land mass. Inaasahang hihina ito simula Miyerkules, June 24 hanggang sa makalabas sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes, June 26. Yan po mga Dreamcada sa ating unang batch ng Dream Buzz para sa araw na ito. Abangan mamaya ang ating second and last batch hanggang 8 p.m. Ito ang Dream Jams with Kuya Elmer.

inilunsad ng Bureau of Internal Revenue or BIR ang one-time tax abatement program para sa mga micro taxpayers upang matulungan silang ayusin ang kanilang delinquent accounts at makapagsimula muli ng walang mabigat na pasanin. Saklaw ng programa ang mga negosyong may taunang benta na hindi lalampas sa 3 million pesos at may tax liabilities na hindi tataas ng 80,000 pesos. Ang kwalipikadong aplikante ay maaaring mag-avail hanggang December 31, 2026. Ayon kay Commissioner Charlito Martin R. Mendoza, layunin ng programa na suportahan ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas madali ang pagsunod sa buwis at gawing mas accessible ang serbisyo ng pamahalaan. Sa ibang balita naman, nakataas ang flood warning sa 10 rehiyon sa Pilipinas ngayong Lunes, June 22, dahil sa mga serye ng pag-ulang dala ng Bagyong Francisco at umiiral na habagat at thunderstorm. Inaasahan ang mabibigat na pag-ulan na maaaring magresulta sa biglaang pagbaha sa mga sumusunod na rehiyon: Region 4B or Mimaropa, Region 6 sa Western Visayas, Region 7 sa Central Visayas, Region 8 Eastern Visayas, Region 9 Zamboanga Peninsula, Region 10 Northern Mindanao, Region 11 Davao Region, Region 12 Soxergen, Region 13 Caraga at sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa State Weather Bureau, ang extension ng Bagyong Francisco ay ang pangunahing nakakaapekto sa eastern seaboard ng Pilipinas, habang ang southwest monsoon naman ang nakakaapekto sa Visayas at Mindanao at sa Palawan. Pinag-iingat ang mga residente sa biglaang pagtaas ng tubig mula sa mga kailugan na maaaring umabot sa mga kabahayan. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kara.

The city's best FM station. This is 104.7 Dream Radio. Yan, alas 7:25 na mga Dream Kara, 7:25. Good evening. Still got Kuya Elmer until 8 p.m. ngayong Happy Monday. It's June 22, 2026. Bosses is still under the weather talaga. Pero it's okay. At least may bosses na lumalabas sa aking bibig. Alright, Dream Kara, it's time now to do this. Our second and last batch of Dream Buzz for today, June 22, mga trending na mga balita online at mga headliners, check out po natin, okay? Alright, sa mundo ng entertainment buzz, nagsama-sama ang ilang executives para sa watch party ng inaabangang primetime serye na Sigabo. Yes, Sigabo. Tinaguri ang hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin. Yan mga Dreamcast, no? Mapapanood na ang Sigabo simula ngayong gabi, alas 8 ng gabi. Yan, sa ABS-CBN, also sa TV5. Wow! Congratulations sa mga fans ni Coco Martin dyan. Meron na naman kayong aabangan araw-araw, di ba? Alright, next up, Dreamcast. Ang labi ni Divine Adili iuuwi na sa Nigeria. Yan, isa sa dalawang nasawi sa pagkalunod, di ba? Nakauwi na rin yung kanyang mga labi na inaantay na rin ang kanyang mga mahal sa buhay sa Nigeria. Alright, let me see, isa pa. Pangulong Marcos Jr. pinaiimbestigahan ang Tacloban School shooting. I guess last na natin to, no? Last buzz

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin Printing, Sticker Printing, Labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
0: Relive the music, memories, and magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: Dream Radio time. It is now 5:56. Dream Radio.
1: Ahoy! Kidney care time.
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Relive the music, memories and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
7: para. Relive the music, memories and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: Kamusta ka? Ako ang tipong taong hindi sanay sa lahat. Nagpapasalamat at sinusuportahan mo pa rin ako. Ang boses mong tumawag sa akin, hindi mo alam kung gaano ito makatulong sa akin.
1: Tuloy akong nangarap dahil nandito ka. Nagpapatuloy ako dahil sa suporta mo. Pag wala ka,

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes, sa Leyte Net lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today

0: Dream Radio Time. It is now 6:51.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayo nga daw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.